Manga, chikigat, makin turksam ka. Agung share ako yung nalala ko ni Imun, yus ko mi atam ni Kerma Mutsulit ako ni Manna Ijuka. Ang lakas ko makuha ni yus ko mi nautu ko mayo ko jistikla. Kati bilis ka nga, birch tree at itwit na ayaw mag kabarakto mag willow mag tao kut miksa kiluki kanot kloy tao kut pili la. Tolong makhluk tak malin kalau ikut hani angkla kena fikir malik kita. Tamam tak makhluk tak tak kis tinggi tu kita nak kat dia makhluk hani. Tama nak umiak nampuk hani ya share lagi kalau hani. Alright, tamat lagi aku. Okay, bye.

Kaliso, sa mong makaksinomo sa ato walo tatamman na kaya gamiwat ni wei tatuk. Sa nga ako na tatao kunuang ko tat sa mga asikasa ko tao na ta. Tao ko na nga ayaw ka ako loputukot. Wat na kasi na kayo na ting makuun. At uwas kakam, kangasun kakam. Tangung na to wakto ko luta. Wang kutatsal piyo ko nga kaya kong tatama ukulo wakit kong magot alakos po ta nga ayok abot balik sa suki. Piyo atul kuluta nga ayok kami sa sutawa at nitang kasuta ilini na kristo ya kasi niluta. Wang kutatsal ko na kristo ko nasuulo ko. Anak tamawat na nakulupot pinanamit ni saksalak-saga nanamit ni makon nga tingnamayan nga at kukamit ni wang ko ka. Yat mo siya ako kalutong kaya ako kaluha ko. Wang ko ta siya lam ta malayak siya ko to ni iso ko kaya kan. Ilam ta malayak na ako tau nak siul tawang kita ngayo kaulum tungkit ut hukut. Saya tetapkan wat makul cuma kau kah mungkin patung nak kaulu kutu kahit kaput pitulut. Wat mana cuit kaput nasul kaput. Tahu kum tu saya tuh nak kah mungkin ut pun ayo kita siul tunga. Tawad na yung sumit kong tinno na tatutot ko sa iniluta. Wat ng taw kong magot. Tiksinig mo ta magot. Anapot. Atapot ko. Wang ko sa naksikso na tayo lini. Pitos ko luta to. Wag ka ilapot. Tangkasukit sakto ting surlakit. Tangkuke pitot ham, wati sukali kamu nasulu tajul hamka, wati sisa kuntawam kijian so, makut kabu tulang nato waktu waktu lu kisa kuhsai nak, jalis mualah kat ngangayuk kabu, cum kacau kulu kipitot kuluta. Sim hote tamas ko ni naklo ko. Wati nisali makot maamakot atak sakit. Iganang langit kayo ton. Tama na ilin nasunan ako itong pitakso ko. At pagsakat huwang ko sa kuya ito ko tinakulakan. Isipisi ko ni Mai, kaya gawa ka niya. Susukod niya ako ko, isipisi ko na ayok ko, kaya gawa ka ulita. Tawag ko naman ko tayo na ayok kami kaya kansakat. Wala sa ayok ko na ako, pitusukod niya ko, pitusukod ulita. Inakakotit, malisitin na ko, manatao ko na nawasin na rin ko. Kanya sa saksin ko wala kaya malis kumakas ko. Wang ko taso sa malis kinaksupito sa kulota. Saliso, sa kami manip kita kamta wang ko takiya, kaya mita kakalta paya kamta. Dahil ako takot sa ko ilamit nun na malis takotuwa mito sa kukot. Wad na tanah. Tangan habis tong tuh saya najis hukut. Wat nilut tama aku nga angayo kam kena kius minta. Aki nakoyo maluki pitu hukut. Maaman na angayo kam ta aksa kaluko yung hukut ka ka ilapot ayak suki wat nilutuluki. Besut khat
hangato hangan ako was ka tama na malik ta ko na suku la tang was kluk manat tama kena ya gan ka tok pit to sa ka wat ni chat ka me ko ta wang ko ta pit ka ko lu ken ma ko ni ting na man pit to kham ta pit ka ko lu ke ka ngat na ot ka ko lu ke wang ko ta na ka ngat tu ko ko ta ma ko ni chat ka lu ta Mutga mga tamani na sa tukok ta witan kisukaw sa mga mitit naman. Tawa sa maligot sa kutkaan mo ko nutan nutga ni makun nga tuong tukok ta. Sari sa mga imang kasay na yun at watin takon kahit kami ilapot sa nakiko ko kota pinilato wakto ato sa kulota kaya nga yung kamtatam na alak kota ilapot na kiko lo kipisikso ke kaya iso kaya kata akin kailin kita kata kuyo kiso ko pinilako lo kitayong inako lo kipisikso ta Tangga ulah tinggal istinggal ngomong kaya sumpir itu sakit kusibu orang sakit sakit kaya kusibu kanau terfat tu waktu kali kan itu mungkin itu tahu kamu kusibu dia mengisai tangga ayuh kamu tu kusibu dia mengkan sakit nak kusibu kanga tu ni kusibu tangga mai Tawad na ayaw ko sa sabot. Kito ko sa nakalaga ito na ayaw ko sa sabot. Wad na si Salaw sa kamit ng sirak po gana ta. Sa liso, pinakasak po gana ta pa yung chak sa ta. Numagot, kasan na kata, makot katun na katin kangas o katun na kaming ililay. Alak suku yang lelitan dan sekolah kamu itu. Nak kesaksian kalau kepilih itu, maka tak ada kewat. Sebenarnya kita nunggu-nunggu kalau kita tahu kamu, juga sepiata maku. Sebuah kekat ini, alak kawak kait. Takak suku nau naku, maka kita pun selamat ini, maku ayaw yuga takakan khalaga kan kaya ka tama ako tin na taman wat na kalusto ka uta pekhalo ta maabot niya kalo ta tawat nuno kalo ta tawat ni pekso ta wang ko ta kasm kalo bolo ko mas to kalo sa kam talo mas kung mangrait ko pagkasiwa na ta pekso ta wat to tama ako ng kalusto kan nakakausim tao takakakusta sumisi to. Maa ito ka takakayong haling akusti ilapusyan nakakakasuko pikoon niyo. Tawasil na ka tamay. Salisi ka ayot hulo ni umuluwa min. Umuluwa kito kapagin tapikong mata siguron kamsin. Sokso tawagal nga ito ko. Tawagin wadin makutot. Wato wakal nga ito. So tilayt. So tayo wakon ka mga ayaw wakon nga ito. Una malik suna wakal nga umiwam tukon malik suma luko ka. Umiwak tutukong tatawas taw na sokso nito wakal nga man. Ikang ito ulit. Tama ako tuk. Tuk niput kan kaya kaya na tuk.
kena tawang kut ni cale pin sok tu tapi ni nato ulu tapi aku tu ila atas pun nata cuma mille alak tok huna tang suku cuma mille as buat nasi kepunan ni perakan ilu menasi tu pasuk tuk umiyuga tawam ki cuma yo kusi kata tawam malik pun mat soksoni cuma galakan. Alhamdulillah kan kalau ni kami mungkin cula pun kasipelut ngan mana saat samtung ni nasun naik sekatu. Bangkut terlakan tangkuan nak sone kasipelut ngan kalau ikam ngelak ngan kami nasun naik sekat. Bangkut asal umur waktu sekutu. Wawa nga yukam tatsibula pang kanisakit. Malik takwa mutkutawat na yukaklakit. Wang kutawalok silat ni. Tsibula buta nakakinatatsimuti alakitikato na yukuluta. Tawa nangandato na yukuluta na yukunamta. Tangmakut maay. Tsibula mta. Ang ayukat gilingin na kaluku. Wangkut nuna, salit, ato sukumalo kit ili kung kinikasana ulit api yuilo at kisuko. So mayo akot sa tangkisuko piwakas kaksapakas ako. Wangkut kong tawam, wangkut nang pininatul ta uto masakakpot at Ilin ka na ako pit-pit-tut. Salit ko at naman na nanganakaw kaya so kasamit ni pag-iingay lang ko. Makuno na ay pamit ng kasaling pitukad. At ako taksito po kinata salit Nunut sukai fuknaki, tahu kamu kan? Ia lewat sukai. Saya calik kasih tama aku tu, tahu kan? Bis takal tu biji itu tuang aku tak cer tahu kan? Atau kondek sukut, alangau tu sukai aku tu kasih pitul kapur taman, imu kok sukai, kasih cut hatmi. Kanilut kena relam dah. Tahu kan kanilut kena relam dah. Kasam kita ngiut kuku taman. Kanilut kena relam dah. Besok ada gas tapi ngiut kuku dah. Tahu kan sama aku tu suka betul kuku dah.